24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.